ngalaway ngalaway ngalaway bu maray sama adda fa jek te duma sa fay man may waxani waxe la xat nga yabbi mani ngalaway bu maray sama adda fa jek te duma sa fay man may waxani man may waxani man may waxani man may waxani ngalaway bu ñu ray suñu ar dafa jëpp te duma sa fay ñun ñay waxani waxe la xat nga yabbi ñu ni ngalaway bu ñu ray suñu ar dafa jëpp te duma sa fay ñun ñay waxani waxe la xat nga yabbi ñu ni naxé mbay am ci ngub ak tuway mbaxana jëndal te kon sétal lu mëna fajj lu la te folli beut fal nop du fi ma sa gëj gem lecc ma fokk dama mëna te am bu kërta yeesu sankal nga sarkal xamna fokk la magé fukki fan maga mom xamam ala day tok ba mu ñaf ko ci xamam am xama ñagas ku la gëna bari go ma la gëna xam doxal sa ndaw bu ci dem di dekk na nak doj bu ci gëna ñame toj jamm sante bu ci bakan rat men li ku jaxan di saw da nga yew ren nañ la naxon daw lu ci do ci tax dafa wara paré naw ngalaway bu ñu ray suñu a dafa jëf te duma sa fay ñun ñoy wax